0: Kwanso brebre no, ye ntie ni keke, ye tre di jie ni, ye di shunye diye, ye di shie hun krayin. Tina me se, ene the power of self-motivation is my message. Mi free apriche ba yon che. Si mamu shwa mi kasa kwa, mi biya tre. Kwa mi abuwa, uwe kuye yo. Uwe kuye. Si amina manu machia. Se boga diye se mi nantie no. E dan su ching mamu ti kurumua. Ni yon se difference wo.
1: Peace FM.
0: Tinya mfena mene mbena nti pepe pese le kujwa se mba. Asi omo tikono. Si ya mene mame chaka kra. Nama e different from mo gana fona. Awe unye hinkwa.
2: Wajare. Wajare. Mesu wajare.
0: Na izye vya afu obi asuma mwa. Na obi ya kosku ya. Tuwa ze kine tuwa wosu ya liyano. Asi watutu ni za uvi. Certificate kakro. Hey mu bro. Kwa chana ngore suu mishu ndi wawa. Mwenze wapetra otie disturbance sana mfa. Nwa kwa trans studio 2. Ewa kambu kuna anu otutu nsa uwim. Iyi buwa miyade adia mfuwa mu anu wapaya glass bako hako nkuna hii. Adujani be kumo. Ehe. Na. Anyumu nana meda suwa munu. Makari wile nchu nyumi. Diyo si shishe nono. Efe na kono. Oyo nyanse ni jumtunia. Se wutie ma kani mi renchi nyuma e ba onkae e tekeo e ma wani ba onso e obibi bi a wuyim de wose orehwe ma oreho de wose mu ani da ho mu ani da ho de ese e mu ani je e mu ani je owie na nanka ti afempo de ne start ye na owie no se Mr. Bakai mi wure mfi wuda ana oba mi wodi an kan kwa mi yebo am ti yiso ana se ye wonua na ye wonua en ye wonu ya konkon o kan masem maame e ma minya emwa na ba biem wan firi ba ne e yowru ajojo tibunsu injowe no di jojo tibunsu to aso se o te masem na woni mi wo ba bia chema chedi efefe bi ohun to firi mi mi so no en odi ba jojo otibunsu so tina me start ya kasamika se doctor se kwame despite doctor forisapon father dixon nyakopon shiraom opportunity omo di ma ya e di adwuma wa ha no ye try say e di be keni pass ma mom ye try say e di e be contribute to the building of this great nation na ma ki ba ha ni ni din komo e na sa achede fefefa eye ka jocho dibunsu ohu ma karim rianchi da en so tie the conversation na me ni mi nua no have a radio e no frem me person say kwame branch na ni kasa radio so no nensem na toma koma so mopon a momra office ni chene ka baako if free peace fm happen your call office less than 20 minutes ko juanse ni tozik munya mi dance for ko ya no de ka ma no say ma ne $1,000 say onye no fem ko ye ho papers yes that anani ma mi kwa so da ho no fem bi nkubo ni ma mi nsa mo ko jo retentive memory na ye adwuma say na de ye ni mark e ye nyina no na onkae sanu okai se mri bi baya nko anhia na nanketia from ponwa e bia ko naso nye makani mi renji na odina no dana se a enipa kakre bi ne beti nti wo hoyi so bi ya de ma ne so ani a aye nka wono ntum ka na onpa e bom mani dem wo wakumem timi wo wura ke asenso Reverend Dr. Kwaku from ponwa da donko mu mi renti mi mfio it's in one way or the other. The kind of contributions are on my year. Oh, you must be a bravo. Me kanami nyakanda. You yase. Ubiye numa semba akope. Eti mi mubi yo defu. Ubiye numa semba akope. E mubi nsu bon san san san. Noni nemu sa. Enfa. Na vise denti na wasa yifuwa mwa yote ufu ripeni. Wachime ura. Minsi nifom. Nefu tuli na kwa nchire. Awa sa yifu di mame. Branti ya mitihe. Na enya faso ochi himu ati mi fa fon frem buta mi se kwame no apom ti sen wo no yire no memre fie na me ne mon enu nkomo enu enyam chebe na chiwi